Ya ka khashan chyo lundi ka ne nga zu ledim senge lengi na ba chola chumti jishli shuwi. Tarifu yelun yudon yada ngab chunga su meta loyi finda dunbe che chugu chilun yudon nishcha ju chinda gube che tangbu resa mingwe nige pyoge lundi ledim ka gyanshi shuwi. Ledim ka daga yugu yab ne chujo chida kama sum ne ngiba pa kama ngab chunga duyi ring FM mega ha Gachume Sunta Changa Chene Mitaka Shugu Jama Say Nagde

chwe tan rishum tan swe gyu sangpo namla dopo tunju pecho che na midikpa tang kwe gyun ne meba yoba ina deden changme tula jana kechen cheo shuwa laso tanda singena ba denge chola nguma ta ta de phime ko la tam che do cham shin yun de shu cha ba ta phese yin de shu ju am de lu she agu pe ma se phese yin de shu yin se ro na